Nyepil ahoy hisai ho ya ku kyang pavai hai pit ang wup tong. Oho yao na ikwil kyang o sepe pavai pova. We.

0: You're listening to KUII 88.1 FM, licensed in Hopewella, transmitting to Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUII 89.1 LPFM Upper Munkapi, a program of the Hopi Foundation, streaming online at KUII.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, Piyuan Saitayep, Talao Naya, Puyep Angke, Son Piyuma, Sinom Katalahui, Pai Piyan Sahakim, Ansak Talaway, Yep Tataye, Puhak Apai Anghak, Ansa Yoring Mo, Hintakat Piyit Hak Talayungan Ang Hak Takane, Naamne, Kwaamne, Tahaamne, Pet Puhak Ansa Katupte, Mote Hak Ansa Son pika mawak tang hak ansan hak panso pake buhak it anso mawak tak yang buhak taiwai ang enang pihak kang hinat pasut buhak son ka talahuye buhak ansa i buhak yamang buhak kapan tenik pae panto pihak hakam kuri no pansa hak i buhak yamake kusak ansa panuat kuri watong nawak nanik ansa mehak it homat yang kang hak Opo kwat yekik talaw bewa tak kunilkang ansay tawa tak anawak na. Hita, idyek kachit obi, lolma, senengam, senahakam sinumu emangam, idyek hita yek puninito takam emangamak sosok mo emangamak nawak na. Pitak mong wastit pasat po ansa taka naamne ni kansa, pake timuite, pumuhak tuye ng yeswantoy na. Pumuy yes manat pasat pumuy piunat panuat ang mga hita nasastan sen puma tatukay usko sen ansa baka tatukay hita nat piyita tumalayin na kay putak naaminik takanin putak ansa aw yorit mo hita sen na nasaste puyap ansa piyo hita iti tumalay aw ansa nini yan haksu pan takanin tenat yakin tatang mo talaway Pai piyep ni tiyuta, tumala pam kakami pam so tiyuta, kumpay hak. Pupit hita ang angu pai wuwa, putin senam ninik, pawam, sen kwaam ninik na ita, hopi piput makiwa ita, itakat ang itwat, yang paswa, natwa nit hita, hinsak nyakat. Puan saya kakam, at i mei yang, yanmang, tawai tanah, i tumi, ang pam ayo wat rupak, Ang ayo yamak puyig ang sabir tisko ako'y mumkiw tiwang. Bet po hakpasay ang nen po ang awhak tamalay tang. Sen hak ang malam tang. Sen ang upay put hinhinhin ang uwi niya kay putak hihit hak awuwan tang. Putak ang pas aw yuke pasat po ang sa pasay ang tamalay rong pampiyo kasunyo nga may itak muriw yi kawai yi. Puyig pas uwi niya kat humita. Tawakce, me pam ihihi me poshomi, kasun pam wong menak putak piang wewan kang hakai put tangatan yang kai, sen it yang pisawa sat langsung uinya kai, me hatiko pang ani anu ting, po it wat sen it mun mun basat sen angwat it kawai wat hat pangwat kawai si wasit tangatan yang kai, pai it yayan hak takanen pipai ane wak nhupit nak supan nak wuni tang. Itak nasas lang. Person piyuan sa hakyap kiyap na at piyit pa iyoho na hitak makinan niya kay may kuhut hak nasas ta. Put piyo me talawa e pantak pa iits tang ate po put ang sa kumachit enang hak emang anak. Kulp ko ta kuyok pa sa puyip yungin ng hakimoy timoy at itnek nima ite pitak emang ang pas nasas ta. Puyit me nyesyo kat nupang ka. Put hapihak nasas tak, hakim talawai meyep epaho epaham, tindes mungat au yeswe, pep hakim piunat put au yeske at yang hita, hinses kenakai, put enang yae kuyak, hak naam nen, timu hak panwat ilkhoan tang, pan hak amumi yaatak, pan hak hita pumui tetekai na, put puma talawai atua yurike, pan hapi pam wungui umungo chai haki au tekai, Pertudukai wisnakan. Pertudak piya memiatang. Ik pahanat hita himuyat. Tudukai wisek. Tewi wayek. Ak piya pemanau yang. ak pumamong was iyong nakat yan hak na amnen pumuyhi tataka kuwanta taha amnen piu hakyan pumuy diyo ay mo tumsi mo sino mo put hakyan takat aw yata ng pumuy aw ni opay yan hak amsir pan hak talaway kuwan kyang hak takanen hakyan tatay ang sabut hak kuwan ke yan tiwat hak naawak lolmat kasit Katanya kah, kahit ak puma ookiyan, kahit ak ayapulyan yaka, yan hak ay mga talaway na aknat pasak po itumalay apisin ng puhak ansa kaspiu itpahan tumalat hakam hinsake, put puhak ang hak wewantam hin puhak am tumalay awhit tahinsan yaka, padu pamnitiu tapi kasani mo ihimu pahan tumalan opay, yan hakam na inoksupan nu niya Putuat kusita.
2: Welcome to KUYI's Rewind.
3: Please note that this is a previously recorded segment. All contests and giveaways mentioned during this broadcast are no longer available. Additionally, some information provided in this segment may have already occurred or changed since the original recording. We appreciate your understanding and hope you enjoy the replay content.